0: aming sabot sa hayay, hatalihay.
1: Live.fm.lk.
0: Netawin na sindu ahan atare, hita sana sana sindu han.